Nyago kana sigirbi. Baba ko kana sigirbi. Hayra ka ko gona go ije. Ka go hima ka kuy chow. Chow si bara magi waka. Yeral wakiliyo. Wa haw kuna. Umma bay ganda di. Anat kali jamaire moyo da hando. Umma isa ka indi salakar.

ay kurka borakan turnya jari fo abo ben wallahi nda bunna benga allo murgo benga wo subur.